se pale la wau Troy Lazau Palki kulai mai muda se na unui tana muna o London Siusa get muino au malu adala brother gimana ka so tana kalme la o GBK se na biau me ina ima din kalme la garu ida mai di mai pkida nui nau la kau se na biwa se ta zagi tau tana mun muino midnanga lakta nau zeizi nei de mina kedau science au ibu pui dai kai mid parung alpan mula igia seno kai noin zage tana kalme la in pakai ke so nui seno bi miei nau aim dinin gimana ka o ngalaga sina iwa ina o tia ino sina bi au meeting tana i madino mamai rau tana o sina o ngalpan au alpan o misbol sita alpan za pulita muino adiau misbol sita uruil tawalal sita sino coastline ngalpan mura mazala dal dangalal ngalpan au misbol sita no in sino ngalpa kai mit paru ngalpan ecosist matkeda tagan muino sita dur sa tagal na tamuni muino dur Mizipul sita wapila gitala el sita kedang dala o Mizipul sita warul maluna dal war nanu mia ina tanama mina keda migita pmar science o daga muno ino sita monitoring o keda zipul sita na imi ngai krawe ngi wart na rakai tau nanu tia inu na mer nanga ngi dimami din tana o sino tana nangao mia ina damu monitoring program aima di aimar ngo yin nga yau kai 2-3 tunar nga se ike dao nga tao seo zagi tamo bai gao interview mar na nga laga sina tropota seagrass monitoring awa o zagi ta tana mon nui nao tana wake da aima din mina sena na umai se pukunia so pana dau ngaina na bip mai na ke da kapung da nga sino mie ina da mu in paru no on island tie ina na bida da skara mat ke da na ki au tie ya pasi am na island au tana mu no tana sina bi au ke da zpunu senu ina au se ta da mu study ma mai pa ke da tana mi dau geged me mai pa la nga tana balbai nga kasi mai pa so sina bi ke da zpunu tana mun zaget seagrass medal seta wa damu au keda sa tana mo na wara ngalpa nao mata gagata pala unga bat mura keda nui kai piksa no tana mo nao seta bi discussion lao mie ita mai zimail adal malu no seno wa wapi ya mati keda kai haral zapul seta wara seno ngalpa nao traditional ecological lao knowledge au tana o mie sina madin ngalpa nao ke zapuno muino ko sina inu gimana ka mie ina zapulo sakari ta e mi pa zapula klau mo kulai de ngalpa no inu da mi kunia ya wai punanga so sina bia o mie sina zaget tana mon sino ka sala kunu inao mie ina marke da sina kaina science o daga munua ngalpa no lai ga

mid nang palaki mid kalmel sepal biket as a tama zagitan kalmel monaman sino noi nao paipa wa sepa paipa mo ba pangal pan so pala mo nao tana mo nao sino biao kedas 2-3 gigil nga sei kedain muino ay madin

kapubatay nga lakay hulmama na muzuk bala say ang awalipal, bala poya, bala edi say saibay no. Kapubatay nga ngipil pa.

0: Mipla Music, Mipla Way, Mipla Station, 4MW.
1: Nyalang e jagon mala. Ngalang ngalang gara ngayo. Memang ngalang yo e.